julai thla ni hlei ruk ni i an suana ka chun thla ni hlei thum ni a than tlang miuma palik sakhan ni hlei kwa ni a number pathum sham thok tlong julai thla ni nga ni a number pakhat sham thok suak thuan tlong julai thla ni riat ni a than tlang sen pi si zung le julai thla ni hlei ni ni a mi tat zung julai thla ni hlei nga ni a hotel zung pol kan la thei than tlang le kiang kap mun pol za ten kan kil khoi thei ti in thu silo an thanasi kaong na ka ra sang la min som thum kiang kap an thi som nga rong hriam ma an nga do thleng tu mi pi ral kap lam khalin cna le cdep than tlang in mi pi ral kap tam jet telin then khat hriam ma an nga i thi lo khala num thu thei si ral sang i uk nak lak nuwa shem shei kai tam nak than tlang khwa chu ral sang le shem shei kai pol kan la ka copy kil khoi thai nak ding sanga na sajetin an ka po si apalina ka jun thla sunga sinak nei telin ral sang bur sung tel zaruk le som nga kyang kap kan that thai tin nug hum him nak lam tlang boi zungin an sim thu diklo zati ral sang lami sinak nei pol telin ral sang lam sung tel zaruk le som nga kyang kap chu jun thla sunga kam phil lo thai tin nug hum him nak lam tlang boi zungin an sim si ayuj hum him nak lam tlang boi zungi an swami thu la pola jun thla sunga ral sang bur sung ter zarok le somli le pali thi in hriam ma nga tu zani le pakwa tiang an umve kin hriam ma nga le an kai mi sunga sinak nei kul an tel tin thei si chui leya ral sang sakhan lak thai mi voi kwa si ral sang lam helicopter khal voi khat kan kap thei tin cha sunga an tar lang nan ral an do mi tin mun le mi pi ral kap lamin achhi lo mi din mun chu an tar lang lo hum him nak lam tlang boi zung din munin hum him nak lam tlang boi zung pdf se yung chukin chun jun thla le julai thlai tiang manli ram then sit thana mukui ram then sit thana sagai ram then sit thana ni pi ro ram then sit thana pola ral sang pol se swadingin ral kan dau thai tin an thai ter chuwek thau thau in tol suk mi pi pol par khala ral sang poli thrum manak pol ronga jun thla sunga tolsung mi pi zathum le somli an thi i zathum le som chei le pakhat hriam ma nga in in thong khat le zani le som nga le panga le biak nak lam in pakwa asiat tin anyu ji hum him nak lam tlang boi zungin cha an so asi anyu ji hum him nak lam tlang boi zung din hunin hriam shei kain do thleng nak tu na ka rampum pia mi pi pol le hum him nak lam mi pi ral kap bur tin kim kom khomin pdf ta in ta pdf pol thon mi pi kil him tu pa ka pha pol khal mun khat te a chain of comment in antuan re routine an simasi ane ta bi ka rampum pi e a ummi thong in pola sipai tuam hlom na khop kham nga lo ruangi athi tu ram khel thong tla za le somli le priet tiang an thlang tin ppn emin an sim thu rampum pi e a ummi thong in som thum le patnia sipai tuam hlom na khop kham nga lo ruanga dik lau zati kai atong mi ram khel thong tla athi tu hi za le somli le priet tiang an thlang asi tin myama nai nga lo sai ya nai nga yi achin ta mya ko ye ppn emin an tar lang asi ppn emin julai tha ni kul ni i an swami thong ina hardam na kil khoi na khop kham an nga lo thu thom pe paro in athi mi pol thon pe paro in chajin an tua na kisin an sim than mi asi ral sang in dik lau zedin uk nak an lak thokisin myanmar ram pumpi a thong in pola milai chawvau pa balin le besejetin thong in sunga ramkhel thong tla por thanga hardam nak lam kil khoi nak khop kham nga lo ruanga athi mi hi antam sin sin tin anchajina an tar lang si ppn emi hlek hlai na ka athi tu za somli pariat sunga ramkhel thong tla mi pa athi mi hi satek somriat le paruk in atam bi an si numi ramkhel thong tla athi tu hi zatek hlei thum LGBT athimi hi zatek pakhat an tin theisi an kumin thenasi le kum som thum le kum ruk isin kum som nga le kum nga karla na tuan thailai mi athi an tam bi kum hlei sari hnoi naw hak le mino pani hlaya kum som sari mi ram khel thong tla khal an tel tin theisi achanin thenasi le thong ni le kum kul hlon thum kuma athimi hi asang bi kum asi i in sing thong ini athimi hi atam bi an si ubu thong in dai u thong in makui thong in le tayawri thong in pola an tin thei si thong in pola hardam na kil khoi na hi chau u pek mi din mun panhi na ka an re ti chan kheli tuam lom na an bi khia ruanga ram khel thong tla bol hi tuam lom thei lai mi din huna nun na aliam mi an tam tin ppn